0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android.

0: Ora apa-apa, Nak. Mung sepiye mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sih, Nak. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya. 5F

0: cura cu dumneata aproape.
1: Ya Allah, orang ngerti gula-gulanya aja protes sama Lani.